0: Sahib Majari Sandees.
1: Jai Mata Mata Jai Namaste Jai. Sabar kuchini kare swam sab kuchini pata.
2: Yes.
1: Ula. Ani sabita. Kuchu kare ya? Osa kuchu bitha hai ni raja.
2: Bitha ho bini ho kaka kaka kaka kaka jai. Yes. Nepal Majari na bitha sabar kabi se hosu. Ek khora kara kare ya. Jo naaste khora ki sabar ma kabi kabi kaka se. Iko kaka ni kaka ni se. Kara kara na pata na bini bhati ni sabar ka se sab shal se ni se sab se kaka ho se. Ula kara do. Jo bhai ni shal ni se. Thank you.